Ina wogo bani gaga. Iti kola gago bale maunga. Nango wana ne wulwana.